madal kundurin mariki. Ana hindi ang ulo kayo, oy ra. Ana kokoro to ndre mala. Chit chit na. Marka perwala.